kaya mairang laharam ni nung naukukan mo mo. Say huyo sumnay iturusukan ni mo mo. Murayo, lain ni naranong na mula, aw na, manetara ni mairang mo. Ulay awaw ra, kasupan ra daw ra.